0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:50.
3: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone.
4: Oy, Sophia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
3: Kadisturbo ba yan imo madi, uy?
4: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
3: Dili madi.
4: Busa, ang akong panghimangno maoy sunda. Usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
3: I love you, Madi.
4: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maghinulsog kita mga igsoon sa ato ang mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni ining misa.

0: Magaan po kita. O Ginoo, ang imuhang pulong o imuhang sakramento, naghatag ka namo sa kalanon o sa kinabuhi. Kiningasa sa imuhang anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. Palihog mang lingkod. Karong September 8, ang atong misa, alas 6 sa buntag. Giawhag kita sa pagsimba o pagdala o bulak para ihalad sa mahal nga Berhen. Human sa misa, adunay painit, BYOP. Salamat. Ang atong sponsor sunod Domingo, ikaduhang Domingo sa bulan, First Mass, Anticipated Mass, Business Sector, Person in Charge, Mr. and Mrs. Dihito Bulonggaita. First Mass, Matauta, Handmaids, Couples for Christ. Person in Charge, Mr. and Mrs. Alvaro Sanchez, Miss Mary Casais, and Mrs. Merlinda Bainusa. Mga pagpasalamat sa atong sponsor karon ang CWL o Kabulutan Parishioners. Person in Charge, Mrs. Felisafi Banduquillo o Mrs. Leonabel L. Sikusana. O kanatong tanan nga mitambong nining Santos nga misa, atong pasalamatan ang Ginoo. Pledges for the month of August. Poblasyon 1, 6,000 pesos. Poblasyon 2, 6,250 pesos. Santa Cruz, 2,260 pesos. Kabulutan, 1,000 pesos. Daghang salamat.
0: Umas misa mao ang pagbindita sa mga nag-birthday, nag-anniversaries kami noon, mga pamilya, mama, papa, mga anak, mga senior, mga estudyante, mga trabahante, para sa tanan, labinas mga masakiton. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa, dadaninyo ang kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Bebe, nakauyab naman kita karon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin na to sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
1: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwila. Aron makahatag unya taog maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uyax, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapa dong?
1: Ay, ayaw sa apa da dong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
0: Uy dong, Uyax, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
1: Mao ba dong Manmax? Sige dong, dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Lugda Biscay kung kaabunda ang atong kasapaan sa mga glasya sa kahitasan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Iko regas pakau ni kong kuat dong. Para bugas wala na. Upat na yun kadlang wa na ko iku akuha dong. Kagdong na yun among laton sudanan sa bugas.
1: Hala, di ba istaan nun makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
0: Binuang de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changi dong.
1: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
0: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na ikasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi na yung sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa din atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
0: Mao gyud ang Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
1: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong bahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa maabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: sa mga naabot to?
1: Uy, bay, kahapon lagi ko ni abot.
0: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang mga? Ano kang sinaka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
1: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal nga druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan. Isi-

0: General Brigido, Vero Orgenisa, nga karaan sa nga Catholic Defender, o suod na mo ni Ramon Gitamundo, o nga kauban sa mong grupo sa IDN. Nanghapon ka ni mo, Brigver, o sa atong mga kaigsoonan karo mo na minaw. Dagang kang salamat sa mong pag-grip na ko.
1: Sumao to mga igsoon, atong buotan nga igsoon, si Brother Alvin Gitamundo, ang gitawag na mo o Manong General sa Radical Disciple Missionary. Usa sa mga senior na mo sa Radical Disciple Missionary, mo nang itawag na mo siya og Manong General. Sumauto si General Alvin Gitamundok. Bueno, mga igsoon, napopos na atong oras, pero tiwasan ato gamay, napamantay mo 3 minutos ato aning tiwason. Mauna mga igsoon, nga sa tuwa nga pagsimba kay manamantang mga bisal, nimbata, so, simpre, mga lawata. O kay nga lawata, ato anang gipasulod, ato ang Ginoong Hesukristo diri nato. O kay gipasulod na nato ato o ang Ginoong sa Kristo diri nato na nahiusa na sa Kristo kanato. Karon kinsa pa may maulipon sa ato ang itawag o lawas ng pangibog uksa karautan. Wala na. To kinaan naman sa Kristo nga manalipod diri nato. Dili nata magpakasala nga mahimong anak sa Diyos kay ang kinaiya sa Diyos anaa naman kaniya o anaa kanato. Nasayod kita nga wali anak sa Diyos nga magpadayon sa pagpakasala. Kaya ang anak sa Diyos manalipod naman kaniya. Kung yawa, dili na makahimo og daotan, batok kaniya. Nana sa balaang kasulatan maigsoon sa Bag-o nga Testamento, sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 9, o sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Karon mga minahal ko maigsoon, buot ka ba nga musinate sa espirituhanong kalipay sa pagpahimong anak sa Diyos o manunod sa kinabuhing tunay? Nan sa gupa? O ayaw paglangan, pagdawat sa kamatuuran nga atong nadungog karon ining tawag to broadcast sa tingog sa sugbo. Musunod ta sa mga pagtulunan nga gitudlo sa ato ang simbahang Katoliko. Muna nga aron ta nga mahingpit na sumusunod o manununod ni Kristo tungkol kay si Kristo wala may pagkausab sa kagahapon, karon, ugsa o maabot. Bueno, napopos atong oras at wala lang pasalamatan at mga kabuotang igsoon sa tanan ng mga Katolic Faith Defender, Luzon, Visayas o Mindanao nga naminaw na to, sumayang pagpaminaw ninyong tanan. Unang ako ang mentor si Brad Sok Pirandes, mayang pagpaminaw diha nimo, kung naminaw makakaroon. Ako ang mga kauban sa RDM General, sila si Manong General, bago pag nag-grade na to, Alvin Gitamundok, sila si Brother Raimundo Bascones, sila si Brother Welky Ibones, sila si Brother Celestino Sardido, si Brother EYD, permanente na basta nag-grade na to, sayahang mga programa sa radio, so magpaminaw, pagpaminaw diha nimo. Ug si Brother Ayan Cobero may pagpaminaw usab sa tanan nga mga RDM generals nga naminaw nato karon ini nga ato ang pagsibya. Ug sa mga kaubanan pasab nato sa uban nga mga naminaw nato diha sa Mabolo Parish Church, naminaw nato sila si Sister Lourdes Dinoy, Sister Jennifer Oliveros, Sister Jocelyn Nardo o Sister Flora Alvarado diya sa Mabolo Parish Church. Sumayang pagpaminaw sab ninyo diya sister o sa tanan nga mga kaigsoonan na to diya sa Mabolo Parish Church. Sumayang pagservisyo, kaya kanyang pagservisyo na to, ako kaya na ikatabang samtang buhi pataning kalibutana. Unya, mayang pagpaminaw sab diya sa Mangyan Elementary School diya sa Sibunga, si Mom Joscora Alcomendras diya sa Lahog, si Sister Ophelia Ordinisa mayang pagpaminaw usab niya diya sa Sibunga sa Magkagong, sa kong nanay na naipion mamamaming sa kong igsoon Inday Rosalinda, siyang bana Dudong Jeperson, o siya mga anak si Inday Renalin, Dudong Renren, o si Inday Chloe. So mayang pagpaminaw ninyong tanan. Unya diya sa bahay Sibunga, namina usab nato ni pamilya ni sila si Sister Lucia Alperes o siyang bana nga si Dodong Armando. So mayang pagpaminaw ninyo diha Brad or Sister. So sa tanan-tanan na lang, unya dili na to ikalimtan dahi ang permanenteng nag-abi-abi na to. nagdasig na to nga makasangyaw ta sa pulong sa Diyos. Ngani abot ta og 8 ka tuig ining pagpanibya dinhi aning tingog sa Sugbo. Way lain ang tag-iya og tagdumala ni ato nga sibyaanan. Chip Bobby Casilla, kauban siyang kapikas si Ma'am Archel, siyahang mga anak og sa tibuok niyang pamilya. Og sa tanan nga office staff ni ato ang sibyaanan tingog sa Sugbo. Unya dili nato di ay hikalimtan ang mga bag-o pang mga naka-tune in sa ato ang programa. Ato ang programa di madungog ni sa sugbo.iradiophx.com og sa zeno.fm tingog sa Sugbo. Unya madebate sab ta sa Catholic Faith Defender Philippines TV channel sa YouTube na atay mga 35,000 hapit na mag 36,000 subscribers. So mabati sab ta nga to ma-replay sab ni sa Catholic Faith Defender Philippine TV ang ato ang programa. So samang takna og sama higayon mga igsoon, pabilin na atong tako paminaw matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi dinhi ining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga maong tingog sa Sugbo. Kini na lang si Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa moingon, Daigon Taang Diyos.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star Radio! Oras sa Star Radio, las 6:39.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: pabuthan. Kung bagmangkana, di atong pabuthan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, sabi, pero mo naman nagimutan ang ubintador.
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran o antena kay TV magkana? Unsa man, color, black and white?
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan?
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Hindi naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga. Good morning.
2: Bangon.
3: Uy, sabi pabutan. Kumbag mangkana.
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, oginda.
2: Bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na. Oras na para mangmata, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alang na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanan? Kahit kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, suki rin yun. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na inyong gala sa kaginad pa. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa upo. Adlaw karon nga Lunes, apit sa City, bulan sa September, tig 2026. Kamaga birthday ng adlaw. Happy birthday. Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Sa mag-birthday og mga adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Pariginday, pinaka-na-best atong birthday. Abdikus ganang atong lawas. Nga magliok-liok sa matang adlaw og libre kita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kayo nga gasagikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon kita.
4: Lami, manggid na siya.
1: Lami, ginang naibag birthday kay siguradong makapanog ab abot sa sampon. Okay, tara si Quinta Minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong Buntaga, open na kay itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 og sa itong globe 0956-664-7734. Mao na itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po itiksan kay Adam Gindang Kamatag og maayong pagtagan. Kung may mo timplan po manigatas, pakanon og humba para mo bright manambok ang inyong otok nga malabi sa siligan. Kanang pag manabi usay makayusay pun makadaot og manabi maganik kana ra yung makaayo para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi. Okay, tara si Kito na minuto sa manong kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Kumusta tong kasikbit nga kalungsuran na bilagi din sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Diya si Malalod, Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyod, o sa upan pang kalungsuran nga mabot sa tong signal karong Buntaga. Good morning.
2: Bangon.
1: O, bangon na ta mga sikat kay Buntag na. Diyas pikas isla gitawag og Sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Diyas dumanog, runda, aligria, badyan, inatilan, malabuyok, samban, og saban, pangkalungsuran nga mabot sa itong signal. Dina, dapita, good morning.
2: Bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Kumusta sa matong matindirag tindiro sa itong matag sa tagsa ka mga public market?
2: Bangon.
1: Matong matindirag tindirag isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa itong mga drivers, sa itong mga bus drivers, pedicab drivers, malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa itong mga managat sa kadagatan, at itong mga magumas sa kabukiran, at itong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na itong sikat kay buntag na.
2: Bangon.
1: Oras-oras na gid para mong mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag na kong mata, importante lang yun makakita or makabuka o tinaw ka inyong kita. tinaw ang kita sa bulsa, tinaw po kayang kita sa palibot. Okay, ito na 53 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Standby siya ta. Amina mo na kita ko sa kawit. Mga tangatangin ninyo masikat ang atong lingalinga karong buntaga. Pinagis pagtingog sa atong maywaga nga tuko. Okay, standby. Amina mo na kita ko sa kawit. Entitled Hambug. Hambugirang Silingan by Maxurban.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik to sa itong programa Pakurat sa Kabun Tagon, Kauban Gyapon, ninyo igala sa kangidad, By Ray. Huwag na mo'y utang, By Ray. Huwag mo palit, By Ray. Anak, rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mo palit, ako'y kwarta mong utang, ay lang giyad kalibot sa pagbayad sa tindira, aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Basta lingag kagdisgutan, kagdis mo lang ustay, makatawag ilayot. Pagkalaparag pa, bagod. Okay, Toras, 57 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali rin sa oras, dali rin adlaw, dali rin bulan, dali rin to. Eh! Dali, rakaya kitang magpasko ka na to, eh. Oh, September na. Ang uban, excited na kaya nga maabot ang adlaw sa Pasko. Kaya ka ng pagdawat, lagi ko nun sa bonus. Nagito ang ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Sana'y maligaya ang pagsaulog sa Pasko. Ay, kapod lawa masikat, aduna na po eh. Disgrasya nga ito po sa barangay Mabato, lungsod sa Yungon. Pagkagrabe, dua ka motorsiklo, nakabanggaanay na po. Sa ato mga driver in town, magpahinay region para malikayan gid ang mga disgrasya. Slow kay napay 5 anyos kuno nga sakay ang usang motorsiklo. Magkapaitar, pwede ko na aday. Matag na kami ang update niya ni ilang taon-taon. Hikap-hikap sa mga pinsas, kamot-puno sa alahas. Nagingon, basta daghang alahas ang bukton. Daghang alahas ang liog. Daghang alahas ang dalonggad. Regiyon nga, dato. Dato, good, kinakaalahas, mad. Pagalahas, balay ka guwa kay kwarta. Balay giyon, guwa kay kwarta. Balay giyon, nga lisod kayo mo palit o kwanron, mga jewelry. Napo yung bag dato, nga, di na po magpalata. Di na magbutang alahas. Pero dato. Dipindi na guna, di man pareho gunung mindset ang mga katauhan. Di man tamang pareho mindset na itong usak-usak. Katong usal, hay po itong mindset. Kaling usal, hay po mindset. Kare pa yung usal, hay po mindset. Lay-lay, gitag mindset ka na usak. Region masikat, mas may na lang mga leksyon tag jewelry. Abang, akay kwarta, palit kag jewelry. Kaya pwede mo na magamit ni mo, og magkinaunsa, wagi makuot, pwede mo na yung maprinda. So, muna region na, gapon kayo magamit nga. Kwarta, so, pabor, gitong dagag mga jewelry rong panahon na. So, madagandag jewelry o lahas, panghatag. Okay, arisa ta sa itong kapalaran sa ta. Kaya importante pero ito yung palad po. Dapat kabalugin mo siyang kapalaran na. Okay, unay yun, importante yun na. Unay yun, important, you know your destiny. Because destiny is very, very important to our life. Yun mo nga, ang damandam na tanan ni kay magplan na tanan ni og kuan kanang usamad magplan na daan mo og kanang St. Peter. Oh, kabalo na mo daan. Kabalo na magita daan sa padulong. So, magplan mo daan para ang inyong pamilya wala yung problema. Sa madjungan kasinsang adon na hat. Ang manugal ka na yung marag si Kinsa. Magingan nga. Ang ragod, ginagmay ragod. Yalingaw ra ba? Yalingaw niya. Masubrahan, mag-uol po di ay. Okay, retas tong kapalaran kanang buntaga, paminaw pabati kay ato ng yatag, ura, ura, da.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19 aris. Maayo ang imong pakiguban sa mga tao, swerte ni mirong color 279 og light blue. Abril 20 hangtod Mayo 20 Taurus, adunay oportunidad nga mabot nga angay nimong tagdog tagdon, swerte ni mirong color 581 og green. Mayo 21 ng Tulunyo 20 Ondo Gemini, panahon ana aron ipakita ang imong talento. Swerte ni mirog color 634 og silver. Onyo 22 ang Tulunyo 22 Cancer, ang imong pagkamatid aron magdala og maayong kapalaran. Swerte ni mirog color 815 og gold. Hulyo 23 ang tuwing Agosto 22 Leo, mahimong makadawat ka og maayong balita gikan sa usa ka minahal. Swerteng numero color 942 og yellow. Agosto 23 ang tuwing September 23 Virgo, ayaw kadlok sa pagdawat og bag-ong responsibilidad. Swerteng numero color 276 og mint green. Wag gantong atong kapalaran karong buntag or katunga sa atong kapalaran ang katunga at ang atangil ang inyong taod-taod. Kadtong mong kapalaran gatod ganto sa stasan herbal capsule mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa tun kaso-kaso, adelikatitis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago laon na tanan sa stasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka uban ang stasan tinorganic seaweed. Mas tasog santun pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy dili sayang makagasto para makangkon ng mayong panglawas tungod ang stasan barata lang. Ang stasan na palit yung masuking butik kadool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa Batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Buyak, Slabiog Karida. Naganaan nga mo guwapa, puti mo amis ang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayon sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dilisog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin E, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mapaputi o mapamis imong kutis naturally. Ayon sa Bon Beauty Shop, mapalit sa inyong masuking butika o tindahan. Okay, taras, alas 5:05 na gud sa kabuntagon pagkadarigid sa oras. Dali lang ang lado, dali ang bulan, dali ang ranto. Hey! Dali rin kayo ang tanan. Negan, advance Merry Christmas sa tanan. Enjoy region. Negan, countdown na punta rin pila. Nagoy kadis na nagoy isa. Ato sa ikuan ni. So, isa pila kadis na lang. Negan nga, countdown na tani para sa pagsaulog sa Pasko.

0: Okay, terus sa 5-6 tayo sa kabuntagon. Madas barang kayo magtotayasan, may buntag din ang dibuhin o di ang asya kayo nagmata. Taras kusina, katak ang nasyang kaldiro, yan ang gibot ng tubig, iinit para makainom kunog kape ang iyang pinangga o butan ng asawa. Huwag din dibuhi pa ba rin, ako na po yung mutimplang kapis ng asawa ba Puli-puli rin ba, 1 week siya yung mutimplang ako. Sunod 1 week po siya na po yung mutimplang ako. Nagyong timplahan ay ramin doa ba may buntag ng libo ito na, kaubas sa kapikas na bes ng Marnay. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Lang may Francis da, may Imad Mayra. Og ni Tap Tap, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni sa apo ninyong libo ito na, sa mga apo, or grandchildren. Kanang apo, English na grandchildren man. Ya, kanang apuhan ba? Munag yun, grandfather. Grandfather na meris nung libo. Pero kay edad pa ni 40, grandfather na. Muna'y sakto. Kaabot pa rin siyang sungkod. Ay, kita ang sungkod sa tuhod. Ano mo nang tawagun mo na sa kanay mong apo, makaanak. Ano mo nang tawagun mo na sangkod, sungkod sa tuhod. Ano ka nang sungkod sa tuhod. Mga apo, mga anak, pag-inaon sa mana siya. Kaan? Brace sa tiil. Okay, ito na sa 5 City na gid sa kabunta. Pagkadaligid sa oras.

0: Ada sa City Laguna may buntag ng team na Binson diyan nga sa nagmata sa City Binson by Dan Binson by Lixter. Lang by Joy, Saira, Kilaw, Garby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag niya sa Barangay Lutay, Tayasan. Maimbuntag usap ni Nung Cesar Gabunada niya. Atong higala ni nga, grabe ka nagkagasawa. Saon nga, gwapo man po nga tao. Basta gwapo ng tao, dagan niyo nagkasawa. Bisag dili gani gwapo, basta. Pagsakuan pa, mayong mo diskarte. Dagan niya po kasawa. Ano yung dipindi? Pero magdagan gani mo, siguro arapon nga maka-support mo ba? Umayin mo, di makaya, usara eh. Mga nag stick to one dragon para hapsag malinawod. Eleksyon sa Pinas. Eleksyon lagi. Happy to be ang eleksyon sa barangay. Manayag yun, magmadayo nirong eleksyon noong November to. Muna yun, daghan ang kausaban sa mga leader sa barangay, mga konsihal. Magiging mga pili, napoy mo daog. Basta, eleksyon. Di magiging malikayad. Ang katundaan, mapulihan og bago. Pero katundaan, napoy, dili na po mapulihan, kanang piramintira. Depende na kung sa inyo ang performance sa inyo ang barangay. Og minus-minus og performance. Murag delikado og mailisad. Pero murag nindot og performance. Murag asa pa may pangitaon. Ay gingon nga basta sayon rando olod. Dali rang pangitaon. May galaon. Kumpati na na. Kalatsot! Ang di bay ko kay Guardario day, mayang buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bay ko, mayang buntag, bay. Ang di bay ko kay papay ko, nisiksin na ikaroon. Nagpasiksin yung koron, bay rin kay. Huwag manambo ko, bay rin, mausap ang pagbati sa akong asawa. Doon nang kapasiksin rin yung koron, bay rin kay parang pagbati sa akong asawa. 100% why kausaban. Siksi na koron ba yun kay isaon nga paano man wala naman ko magtutoy sa bidbiron mo na siksi niya yung koron. Sakto ganyan decision ba may ragito nga gihatag niyong by persinate kay manambok mo yung kato si kagtutoy gatas by persinate ron ba murag nambok tambok na pod basta bidbiron na ay gatas sigurado yung ka. Kaya ka ng gatas, panindot mo na sa tulog. Sa Viper Sinit, sige na magkatulog. O nang nambok na po sa Viper Sinit, Rod. Ay, muntag na yung Viper Sinit, Garganira, Dias, Sitio, o Sitio, Prinsa, Barangay, Kabulotan. Ilang by Junil Dia, ilang Junji, Binji. Ano by Felix Perez? Itong higala po rin nga abtik. Abtik nga kusog mamitik. Ilang Michael dia, Michael Herodias. Ang dibay Michael pa, bayre, kanunay rin yung magpaubos. Kaya ang lami, bay, naamanggit sa ubos. O na, magpaubos, sigur ko, bay. Kaya akong asawa, bukod. Masa mga bukod na, Kel? Bukod o gugma, diri sa kuwa, bay. Mau di ay. Okay, ito ras, sala 5-11 na yun sa Kabuntagot. Wala tayo, thanks, greetings rin. Ito na yung masako. From 4262. Mayong buntag po ba? Mga peta, ba? Mayong buntag po da? Ni mo nung diboy no, oh. Ay, kapi da, dog. Sige, kay. Manha, da ko'y kuron, kay. Naman na ko'y puto po. Kayo magkapira, morag kutoy mantiyan. Ay, yan. Kopi is the best every morning. To get strong heart, to avoid type B diabetes, to get long life, and to get happy every morning. Good morning, Pits. Kinang kape, mga sikat. Una, yun, di gidato na malimtan ka na buntan. Region, you forget or don't forget to drink coffee. di ginato nak malimtan, ginato nak kalimtan ang kapi. Kay maayo yun nagresulta sa atong kaugmaon. Batik lagi, basta batik kang mudumala. Oh. One term rajog ka. Yung dindot yung pagdumala. Oh. Maabot yung kag last term. Anak ramago na. Ano'y giyon ka ng mga tao, bisagatagan pa rin yung nagkwarta o di ginakangay. Oh, kupras na ginang kwarta. Kaya kupras ba ka ng kwarta, lobi din na kay kupras. Ah, kupras. Ano bang isulod na sa sako? Di pa, timbang. Okay, sa atong unang lingaw-lingaw karong buntag. Paminaw pamati, pinagi sa pagtingog sa atong maywaga nga toko. Okay, standby, standby. Aminaw na kita ko sa kawit entitled Christmas Bonus. Request ni Divay Kukoy Guardario. Kay mangayo ko na siya Christmas Bonus yahang busing.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligon na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
1: Ako na si Alan Troctoco, taga Zone 4, Book 19, Lagao, Ginian Santo City. Kapalit ko Lance Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, hindi na napalpitit magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor na nga, hindi lang ako mag-inom kape. Wala, nakadungo ko sa radyo, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Lance Kopi, kaya hindi na ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Lance Kopi, magmawa lang ang kakapoy. Kaya kumakapit ko, managsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Lance Kopi, kaya katagan ng galagsik. O makatulog ko sa akong pagtulog pa ng sasabi.
2: Una ba yung special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Una may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon na andan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
2: Ako na ay si Ustina Sagaana sa North Lapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am Kay. Ang akong anak karon, maayon naman siya kaon, ayon siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am. Karon, kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
3: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
2: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog, usig na ka siya magtulog. Ang last karon, problem tambok na.
1: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: All right, balik-balik ta sa atong programa ang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong higala sa kanginad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, oras 34 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lola na nagtatay Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta kay Buntag na. Sabi rin sa itong mga estudyante. Back to school na po. Students, wake up early. Prepare your food to eat your breakfast. sa itong mga estudyante, mga mata gintag sa iyo. Maligo og sayo, mag-prepare siyang pagkaon og sayo para makapamahapon og sayo, para sayo makadtong eskwelahan. Ang inyong kaugmaon sayo rapot, sayong muabot, sayo rapot nga mawagtang. Daghan kayong klase sa sayo, sayong mo saan ba, sayong mo lupad. Okay, panayon tayo sa itong kapalaran ka ng Buntaga. Paminaw pabati kay ato nang yatag ura-urada.

0: Sagi pagadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23 Libra. Dunay butang nga imong pangandaman. Swerteng numero color 183 og navy blue. October 24 hangtod November 22 Scorpio, magmalampuson ang imong paningkamot. Swerteng numero color 497 og green. November 23 hangtod December 21 Sagittarius. Adunay makapadasig kanibo pagpadayon sa imong mga plano. Swerte ni Mirog Color 652 open. December 22 hangtod enero 19 Capricorn, mas musidlak ang imong abilidad. Swerte ni Mirog Color 831 og dark red. Enero 20 hangtod Pebrero 17 Aquarius, maayo nga panahon sa pag-organisa sa imong mga buluhaton. Swerte ni Mirog Color 574 og lavender. Febrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, makahatag ka og kalinaw sa mga tao sa imong palibot. Swerte ni Mirog Color 296 og orange. Og gantong atong kapalaran ka ng buntaga sa mga nakabalo na kabalo na gidbo, sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gidbo sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Gantong mong kapalaran, gatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, doon na kini vitamin C. Huwag mong tambalo sa pagkinis sa mga nagkalinlain nga masakit sa masailan at high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, nilikatulog. Huwag ban pang masakit ng gihambing yung kalawasan, malao na tanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa South Cebu, available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Yes, Badjan Butika sa Niligre, Janjan Pharmacy, Sinubet Pharmacy. Inatilan, Wick Your Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Yes, Talagit Red Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Malabuyok, Sentron Pharmacy, Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Yes, Dumanog, Bit... Or yes, Dumanog, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Ang diya sa Katara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Dis Pharmacy, Apidra, Grisier Pharmacy. Ang diya sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Maganda ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule din hadapita. Og din sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Coffee. Og Amigos Capsule sa Tanang Butika. Dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule niya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. Good news sa mga users atong Amigos Coffee. Doon ay pinaganag empty box sa pinakadagan. Makadaog mo gusa or gismil. Or 10,000 pesos, sa ikaduha 5,000 or 5,000 pesos, o sa ikatulo 3,000 or 3,000 pesos, o sa ikapat 2,000 or 2,000 pesos. O sa ikaduhang papromo, panaganay empty blister sa Amigos Capsule. Sa pinakadagan, pwede makadaog o gusto ka sakong bugas. Ikaduha, tunga sa sako. Ikatulo, polo kakilo. Gika na sa tagiyag tagdumala. Our line si Idol Angel Blazius. Okay, tara, 30 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Daliragin sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig, daliragin kaya Pasko ka na tuig masikat. Naigyan, September na, it's time to drink a beer. Beer na beer, San Miguel beer, o Red Horse beer, basta kay beer, or beer brand, pwede po. Nag-promote mo lang tayo yung mga product mo tayo. Na promote ang product ad ni kansi kita. Okay, from 52 to 28, shout out sa mga guapong DJ sa Star Radio. Virus Radio. Wow, ang guapo talaga, liwat na ko. Guapo magita. Guapo ta, basta way tapad. Pero gnay tapad. Awa na. Nagingon nga. Guapo patasa. Wa pa mauso ang tao. Okay, turas sa 5:40 na gid sa kabuntagon. Dali aramat sa oras. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga wala mangapi, pagtimpla ng kape. Mga bandrod, naligo na. Mga uban, exercise. Ang uban, nasa buhok. O, siyempre, huwag na ipote na imong uban o imong buhok, tawagur mo na siyang uban. Ay, pre, ano mo kay uban? Ah, muna siya ka ng puti nga buhok. Tawagur na siyang uban. Ano na gawin na siya? Karoon pa ko anak kabalo. Okay, standby. Masikat, maminaw na kitang pangkabuhayan showcase. Sa dipataw, mga ayo o padayo, maminaw pangkabuhayan. Matago na kitang ikadwa sa ato, ikadwang lingaw-lingaw, karambod taga. Pinagis pagtingog sa atong may waga nga toko. Okay, maminaw na kitang pangkabuhayan showcase.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Gita Balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo man unsa day ang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Certain kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Maayong hapon. Ani akita karon sa Barangay Kawit kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So ma'am, maayong hapon, Ma'am Shane.
10: Maayong hapon. Ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
2: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
12: White Knights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
13: Mga pena ta!
14: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago do. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
15: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus 650 mg.
16: Biroy Baroro, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit yung Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
15: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Si Emma Mohan Arisdado Sanglon Palidok. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisdado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance capsule, kag Uid capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule, kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance Capsule og Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ninyo igala sa kagidad, Pirate. Huwag na mo'y utang, Pirate. Huwag mo palit, Pirate. Ingon anak, nagin kasimple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit o guay kwarta mangutang ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa aling. Alingag ka. Okay, ito na, 53 minuto sa mga kalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Padayon tas tong suwertres karong buntaga, paminaw, pamati. Okay, ato nang ihatag, ora, ora. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 468. 468 sa alas 5 sa hapon, 718. 718. Og sa alas TV kagabi, 591. 591. Og kadto atong suwertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gyapon, basta napay kwarta nga makuot sa bulsa. O na igyon kuota, itaya gurot kay budaog kwarta linibo. Ang isi abot sa ali. O alingagag. Kadtong mga suwertres, gatod ka nato sa Dragon Fruit Plus, 650 mg. Atensyon sa manangitaw, herbal nga baratong epektibo na. Ano yan na sa atong masuking butika, ang nabantong ugbas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man, wala pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang imulawas, bubigay, panalip di kanunay, pag Dragon Fruit Plus, uspon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit siyang masuking butika, dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alas kasayuran ng kasagarang inungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod, malutan o gang pagbaton o gatritis, rayong maguban patungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado kada sa pamanit. Hamis pagid ka, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Ano mo itong herbal padyod nga coffee? Ano yan? Ipailay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, tasong kolesterol, delikatulog, tilawid isinyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Dunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardbox Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sabi Junior. Hardbox Extreme Coffee, available o sub sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Mayang buntag din Mamel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ito mga sikat kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madaggo nga mga mata. Alag na kung matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntag. Wake up! Wake up! Happy birthday lagi sa mga aga birthday ng adlaw. Maligayang happy birthday. Happy birthday. O negi yun, enjoy to celebrate your birthday. Pasalamat gid mo kananyong birthday, natunong gid yung adlaw nga natawhan. Ora gid atong pasalamatan masikat kay gwa da matunong sa atong adlaw nga natawhan. Wa gid tay birthday. Negi yun, your birthday is this upper. Wagtang yung birthday. Nabalhin sa November 1. Okay, rata sa itong malitang sports. Karong buntaga, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat pod sa push-on.

0: Okay, sa itong balitang sports, karumpon taga Ben Simmons, balik NBA na matapos pumirma sa Sacramento Kings. Magbabalik na sa paglaro sa NBA ang dating Philadelphia 76ers forward at three-time All-Star na si Ben Simmons matapos itong opisyal na pumirma ng kontrata sa Sacramento Kings. Napagkasunduan ng magkabilang panig ang isang taong kontrata na nagkakahalaga ng 3.5 million para sa darating na panahon ng liga. Bago ang kanyang pagbabalik, nagpalakas at naglaro muna ang 30 anyos na malaro sa Australia para sa national team ng kanyang bansa, kung saan muli nitong naipakita ang kanyang magandang kondisyon at nagdaang off-season. Dahil sa kanyang ipinimalas na laro, pumasok sa radar ng ilang koponan tulad ng Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors, ang dating number 1 overall pick, ngunit naging ang Sacramento or tanging ang Sacramento Kings lamang ang naghain ng formal na alok ng kontrata. Magkado at ang walitang sports kira Bundaga. Kadto mo balitang sports getod gratos sa Mimo Smart Capsule ang otok sa hamtong nagkinahanglan og sustansya aron magkabiling alerto og produkto. Usahay tungod sa stress, kakapoy o lifestyle, dali rata malimot, lisod makafocus og hinay ang pag-recall sa impormasyon. Atong gabiton ang Mimo Smart Capsule adunay kombinasyon nga natural nga herbal extracts og essential nutrients nga clinically studied aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya, pagpaayo sa konsentrasyon og mas klaro nga pagpanghuna-una, og makahatag sa maayong performance sa adlaw-adlaw nga tulmulaton. Para sa gustong alerto og sharp ang otok, Mimo Smart Capsule ang gabiton. Para sharp yung otok, masikat mag Mimo Smart Capsule na. Available na sa masuking butika o tindahan. Okay, tara, 52 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Gantong moras, gatot-gatos sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumarad ng tambal, sulay ang natural nga pamagi, pagkamasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shiba Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mga masagula doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kaya doon na chloric acid nga makita sa BCO. Yaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay Shiba Essential Oil ang aplas nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, palit sa masuking butika og tindahan. Ang Shiba Essential Oil available diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O diya sa Palabuyok, Cebu, available itong Shiba Essential Oil diya sa Bitsari Sari Store in front of nyo, Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago Tiyasan, available sa matong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay, di Sir Boyak's Labiyog Karinan. Sir Boyax, good morning, Sir Yax.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kumusta ka mong tagon diya, Sir Yax?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, kay buntag na. Sa tanang mga teachers diya sa Barangay Bago National High School, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Aslang Sir Makin Lindo diya. Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip, og sa tanang mga teachers, din hadapita, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta, mga ma'am, mga sir, kay buntag na. Maligo na ta, ma'am. Maligo na ta, sir. Okay, klase na puro itong taon. Legion, kaning kinabuhig maestro masikat. Dili biya po dalib. Kay kadadlaw, wag nyo sa'y pahuway. Sige nyo isang galihok. Daghang mga report. Basta daghan. Busy po na sila pirmi ng mga teachers. So, mga teachers, Legion, mga teachers at mga estudyante, partner mo na sila. Kaya wala teachers, wala po estudyante. Wala estudyante, wala po teachers. Importante, yun na. Kaya mga engineer, abogado, attorney, guban pa. Abogado, attorney, parehara mo na siya. Under na siya sa teacher, kaya wala na yung teacher, di mo na sinamay mong abogado. Di mo na sinamay mong engineer. So, mula yun nga, under nga sa maestro-maestra. Tungkol silang maestro, maestra sa una, naimos lang abogado, naimos lang engineer. So, ang ngayon, gusto lang magpasalamat silang maestro, maestra sa unang panahon. Okay, tara, salasay sa tigid sa kabuntagon. Ana, nagiyon nga. Wapos sa matuntulungan doon. Basta lang tanan itong makikilaro na minos sa story dyan, may buntag kaninyong talad.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. Nagiyon ang pagbangon, importante gina, ha? Ay, puleluya. Magpuleluya, gani mo. Digin mo ka, butar. Ay, giyon nga. Boit, boit naman. Bot, bot, wisely. Okay, tara, salasay stress na gin sa kabuntagon des barangay poblasyon Tiyasan, may buntag ni Boss Chirjus Nabdus ni Madam Mary Ad. Og dia sa Itzaran Piso Office, may buntag ni Madam Chrismer or Piso Manager, Madam Chrismer Ramirez. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa itong ama din sa lungsod sa Tiyasan, may buntag usap ni Mayor Bimbo Roberto, ni Vice Mayor Dorong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di Boyaks, ja, Boyaks Barbershop. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og des barangay magto Tiyasan, may buntag ni RG Balasabas niya. Ating higala ni nga gugma perming labas.
1: Bangon, bangon, bangon! Ay,
0: ang iyang asawa, walang kakupas-kupas. Ilang madamtik niya Balasabas, nung turo Balasabas, o nung Juni Bainosa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og desa sitio kang abukay, may buntag ni Kandia. Boss Dindo Abrincilio. Kaoban siyang asawas, Madam Catherine Sorinio. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tamang sikat kay buntag na. Ay, si Paloyloya lagi. Nagingon nga, manday gatagan kag kaayuhan sa buntag. Paloyloya po ka. Okay, ito lang sa size 4 ringgit sa kabuntagon. Og dinis barangay Kabulutan, may buntag sa Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, good morning. Kauban siyang Kapikas, sa kumis by Garner No. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og siyang tindiras to sinuhan, silang Madam Jima Cabrero Diaz, Madam Katni Dama, Moran, nabago ni siya. Ito na po ni supporteran. Kailang wilis na ganag-ganag, mik-mik, booking kito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni by Manuel Bulahan, nga, permi po ning malipayon ng tawana. Sige, ngunit ka daw, short rest. Kailang DJ Barek or Daddy Cards. Kailang Madam Susi Grapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa atong barangay sekretary di sa barangay Kabulutan, si by Nico Del Gauran. Good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa atong treasurer, si Madam Julie Torres. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Silang by Jan Paul, by Jan Paul Torres. Sa ato'y gala din nga sa kablogger. Silang kabultay by Kinita Buiba. Silang Madam Mindy Buiba. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay Buntagda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nagyon ang pagbangon. Importante gina para kita makakaon, makatrabaho, o makalaag. Ngunang kinanglan kitang mabangon sa sayo sa kabuntagod. Okay, sangalan. Awan na tayo oras. Sangalan sa atong numero. Katapos ang lingaw-lingaw, karong buntaga. Paminaw, pamati kay ato ng ihatag. Pinagis, pagtungog, pagtingog sa atong may waga nga tuko. Okay, sangalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatog. Itong kabalan sa Matandos na 28, sobrang ni Bailey Brado. Nga mandos, umadlaw, mandos po doon maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Ako sa atong kabalan nga reporter, Handos 38, Sir Boyaks, Labiog, Kanel. Ako na lamingon, atong alagaran, ang labang makagawang sa mas pagalagad, kaya dinik ka na to. Ugma na po magdog-dog, lagyapong tagbalik, sintag sa tagsa, kamang radio, same time, same station, only right here, your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, lasais, siete.
4: O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon anak kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
5: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care. Og sa nang spada.
6: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Cervic Care. Dili normal akong dugo, o sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, siya si Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervic Care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa akong push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kong dako. Kay nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care, sa kong gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Toby Baog Talaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibating bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay sa kanigo na kung ani. Patyag sa kuwang ani yung nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka ani nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hanggang karon balik na pupong drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya at tuhangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Doc Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Doc Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta na manguhig lumboy iguloy na mo kapuyo mamuhi po yung lawas. Ako rang sa plasan. Salamat kayo.
4: Available at 30 at 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
14: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
15: Feel the music, Star Radio.
14: Oras sa Star Radio. Lasais 13. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
16: Labyo sa maayong panglawas.
17: Labyo sa maayong panglawas.
16: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

0: Labyo. Labyo Boya on air.
1: Oy, sa makausap pa mayong adlaw, nausap ka na itong tanan mga igsoon. Kumusta naman mo ni ha? Yabang! Oy, kumusta gina itong mga kautor?

kumusta naman itong mga kaigsuunan karon ilabi na sa mga kamahan diya, mga puha, mga iyaan, mga igagaw, no, mga igunsa.

aduna na kita'y produkto mga kaigsoonan nga makasulba sa inyo ang problema diya sa inyo ang panglawas. Nagantos mangkas balatian karon igsoon. Ayaw na kabalaka kaya aduna'y mayong balita, aduna'y bagong food supplement na makatabang kanimo diha mga kaigsoonan. Kinigitawag na to og astasan mga kaigsoonan, ang pinakabagong pinakakusgan karon.

Intin, ginimo ang imong mayong panglawas, mga kaigsuonan. Kaisultihan, tamos tinood, gini atong mayong panglawas, moro gini itong puhunan. Once ang atong lawas, mubag down ang mga kaigsuonan. Kaya ginaingong, impas! Impas na ng utang ba? Unang atog yung ayuhon itong lawas, mga kaigsuonan. So ginimo ang programa, giyatod ka na to sa Astasan. Food supplement, mga kaigsuonan. Standby mo rong taon-taon, mga kaigsuonan, atong pagkaisgutan. Ang kining high cholesterol. Pag-ila pa, high cholesterol.

Tugaron ang gihagawhaw ning kasing-kasing bilihagon. Imong masuta nga pwede pa di ay ning ayum-ayumon. Bisan gihinay-hinay na ugtukub sa naginubrang kayugot. Nani bisan karon kanunay lang kining nagpuot. Ang alaga. Kanusa kahani mo kiniutruhan og suta ang kahiladman? Unya na ba kung sa hinulaman nga kinabuhi punosan? Kanusa kahani mo kinisubling mahalun? Unya na ba kung sa kulayahon kining lawas ganoyon?

ikaw na lang ang bugtong nila lang aron kining kinabuhi magmalipayon. Ikaw na lang ang nag-inusarang bahandi nga kining kinabuhi ako mahalon. Bisa nagluyo ang mga pagmahay nga ni si Batal.

sa walog sa mga luha ako naglangoy. Wala na'y paglurang ang kasakit ng dughan.

0: standby mo mga kaigsoonan, alang sa toang paghisgot karon sa high cholesterol mga kaigsoonan. Kinsa man ang mga tagas de cholesterol? Iisang siko, iisang siko. Standby mo ron tao-tao, dumalaman na yung pipila ka mga painom dom. Standby!
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Savon, beauty soap, Mi Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon, tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU! Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Labyo Boya, on air.
0: Sa kadlaw niya ng mga egzoon, Gistorianes, Buyak, Suksburoy. O po niya ang ilang gistoryahan. Bye, Boroy. Ngano bay? Ako ilasan kay Kuan na ba yung cool sign ba? Kada man nagtiayon ba nga cool sign o Kuan, me o di? Uy, kay nganong hilas man? Ay, oo, yung kaya ng mga managtiayon nga ilang cool sign nga me o di? Kay unsa man? Ah, unsa man ang pasabot anang me o di? Me, mineral o niya di? Pero di mainom? Ay, gibate! Ang ilasan kay Kubay? Unsa man ang me, mineral, yaka nang di mainom? Butang eh! Hala, sige, oy, balik, tas upapunan ko, Kubay!

bad cholesterol, mga kaigsuunan, kining LDL. Meaning LDL, low density lipoprotein. Tawag ni siya bad cholesterol. Ano man ang gitawag mo ni siya bad cholesterol, mga kaigsuunan? Because it builds up in the walls of your arteries.

0: heart attacks o kining stroke mga higala. Ang ikaduha na to nga klase sa cholesterol is kining HDL or high density lipoprotein. Ang itawag na to niya good cholesterol. Ang HDL mga kaigsoonan, makatabang siya nga ma-remove ang LDL from your blood. O niya makaprotektar ni siya kung makapanalipod sa ato ang kasing-kasing mga kaigsoonan. So tinuod gina ang mingon nga naay good o naay bad cholesterol mga kaigsoonan. Ikatulong nga klase sa cholesterol is kining itawag na itong triglycerides. Ang triglycerides mga kaigsoonan, lainin siya nga klase sa cholesterol, another type of fat in the blood. High levels can also increase heart disease risk mga kaigsoonan. Lainin siya nga klase sa cholesterol mga kaigsoonan, high levels kung sumbraan na sad ni ang triglycerides diha sa tuang lawas at tong dugo mga kaigsoonan, makalid ni siya into heart disease risk mga kaigsoonan. Naon sa mahinungdan na ining high cholesterol mga kaigsoonan? Una, kining unhealthy diet. Kanang dili maayo bang mga atong gikinabuhi nga pagkaon mga kaigsoonan? Kasama ni ining high in saturated fats, mga fried food, mga pinirito mga kaigsoonan. Makikita mga kaigsoonan, mahilig kay kag pinirito, no? Oh, mahilig kay tag mga pinirito mga kaigsoonan. Bantay tana mga kaigsoonan kay una sa hinungdan ana ang gitawag natog unhealthy diet. Mga processed food mga kaigsoonan. Nakabalo na mo na kung saan ang processed food mga kaigsoonan. Laing hinungdan ining high cholesterol is kining lack of physical activity. Kanabang kulang o kanabang pasingot mga kaigsoonan? Di namang pasingot mga kaigsoonan. Kanang paningto laman, maalimuot ning panahon. Dili alimuot ning panahon mga kaigsoonan. Sus, di yun, panington. Muna diha mga kaigsoonan. Unya laing hinungdan ini. High cholesterol, kining smoking. Kisa man ang kusog muna ba ko diha, isang agta. Sarap na sa mga hinungdan yan ang cholesterol mga kaigsoon. Lain pa kanang obesity. Obesity mga kaigsoonan, kanang genetics. Family history ba, no? Genetics, may family history nga, mga tagas yung mga cholesterol. So, bantay-bantay na, no? So, muna yung mga hinungdan, mga kaigsoonan, yan ang itawag na ito, mga high cholesterol. O sa may mga sintomas dahil ni Amy, ang high cholesterol, mga kaigsoonan, sa tinuod lang, wag gugunin siya, itawag na ito, kanang mga sintomas. Wag gugunin siya mga sintomas, mga kaigsoonan. Apan, madiskubrihan lang ni nga taas na ikaw og high cholesterol, taas na mag-high cholesterol, napay-high, taas pag yun. Taas na kag-cholesterol mga kaigsoonan, kung magpa-blood test ka, dihan na mga, dihan may balaan nga taas na ikaw og kanang cholesterol mga kaigsoonan. So, standby mo rong taon-taon mga kaigsoonan, atong hisgutan, kung unsao mo na itong malikayan na itong high cholesterol. Yaon sa ikatabang sa produktong astasan ining mga tag-as o mga kolesterol, mga kaigsoonan. Standby mo rong taon-taon at ni pag-aisgutan, humanlaman ining pipila ka mga pahinumdo, mga kaigsoonan, gikan sa astasan. Standby!
1: Ang astasan capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant

0: antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
1: Love you, Boya! On air.
2: Oh, sa kadla na mga igsoon, nag-istoryahan na igyapon si Buyak o si Buroy. Anang Broy, nai lang ita di ang trabaho, Broy?
3: Oh, nai lang ita ang trabaho, Buyak, kanang kusinero.
2: Okay na, kaya ko, Broy, kanang pwede ko makasulod na, Broy?
3: Ay, unsa may mong nakatunan, di ay nga, kuhaan ka ng pagluto, di ay.
2: Ay, dagan kay kong nakatunan nga pagluto, Broy?
3: Unsa man gani?
2: Aw, ang nakatunan akong pagluto, Broy, manang dapat yung kong hayro nilang kusinero, Broy.
3: Unsa man?
2: Ay, kabalo, expert kay ko, Broy.
3: Sa unsa man?
2: Expert kay kong musugbag bulat, Broy. Huwag mo init ang mga baha.
3: Ay, ay, ay. Ate.

balikta ongoing kya? Okay, okay, ongoing kya? Kayo ang mga kaigsunan sa itong isgutanan karon. Kaganiha, ito itong isgutan ang gitawag na ito ang mga hinungdan, mga kaigsunan. Ano ang usa ka tao magkasakit niya nang gitawag og high cholesterol? Ito pong nasairan, doon ay tulog ka klaseng high cholesterol, mga kaigsunan.

Bad cholesterol, HDL, high density lipoprotein. Good cholesterol, ang kining itawag na itong triglyceride. No, muna siya diyan mga kaigsuonan. So karon, atong isgutan kung unsaon mang malikaya na ito ni mga kaigsuonan, kining itawag na itong high cholesterol. Una ginatong buhaton mga kaigsuonan is kining itawag na itong eat a heart healthy diet. Eat a heart healthy diet. Kaon kuno ta kanang makakuan makahatag og maayo nga kaayo sa tong kasing-kasing mga kaigsoonan. Kinarabang uban diri masakit og kasing-kasing ngano man sir masakit og kay kasing-kasing mga kaigsoonan labi na mga edaran nga na mga masakit og nagkasing-kasing nga mga laki kay mga edaran ngano man sir. Alangan, may gugma mag mga batanon. Nanay sakit sa kasing-kasing mga egso. Oo, nang buhaton niyo mga egso na, aron nga natay kitawagan ng eat a heart healthy diet. Kinanglang likaya nato kiningingon diri nga fried foods. O, kanibang mga pinirito ba mga pagkaon mga egso na? Sa ginasya nga mo hinungdan yun. So nahibalaan kaniya nga hinungdan na siya sa mga mutaas ay muhang cholesterol mga igsoon. Kinahanglang likaya na to ang mga fatty meats like bacon, mga sausages, mga processed foods. Likaya na to na unya kining mga foods high in saturated fat like butter, cheese, pastries. Muna siya diha mga kaigsoonan na. So, likaya na to apan mas maayo mga kaigsuonan aron nga doon na tanya ng heart healthy diet. Atong pilion mga kaigsuonan ang pagkaon og fruits and vegetables. Taon kita ang mga prutas o mga utan. Mga whole grains like brown rice, oats, whole wheat bread. Mga lean proteins, no? Mga fish, chicken, chicken breast, tofu mga kaigsuonan. Mga lean proteins, no? Nya healthy fats. Kana mga olive oil, mga nuts, mga avocado. Wala dapat nato mga kaigsuonan nga ikonsumo. Aron nga doon na tayo ang itawag og heart healthy diet. Ikadihan imong buhaton aron nga malikayan mga igsuon. Ang high cholesterol mo ang pag-exercise sulod sa pag-exercise regularly. Bisan sa usa ka adlaw mga kaigsuonan, mo target ra 30 minutos. Sa lima ka adlaw mga kaigsuonan, kumbati na. Sama sa walking, jogging, biking, swimming, or dancing. Muna po ato ni Moron nga malikaya na ito ng kuhaan ko ng cholesterol. Ng LDL or bad cholesterol mga igsoon. Niya ang pag-exercise, makatabang ni siya nga mutaas ang HDL. Ang good cholesterol mga igsoon.

a healthy weight. Maintain a healthy weight. Maubos kita sa timbang, mga kaigsoonan. Kaya itong timbang atong kontrolon. Ikaapat, mga kaigsoonan, normally kaya na to ng high cholesterol is avoid smoking. Kanang smoking lowers good cholesterol and damages your blood vessels. Quitting smoking improves heart health immediately. Kasi sa mga kusog mo na ba ko di ay isang agtang? Inayon na nato ni Gundang. O niya, ikalima, limit alcohol. Limit alcohol, limitahan ang pag-inom ng mga ilimnong makahubog. Kining uban direk, makainom, murang gida atong, murang atong kamil. O niya, mas maayo, ikauno mga igsoon, get regular check-ups. Kinahanglan nga, magpa-check-up yun tas mga batid sa panglawas mga kaigsoonan. Naon sa may katabang nining astasan di ay mga kaigsoonan. Nung duman na to nga, ang astasan, na doon na gitawag siya mangustin nga sangkap. Kining mangustin, gitawag mo na to ni Queen of Fruits. Ang mangustin mga kaigsoonan, maka-prevent siya. Maka-prevent siya sa gitawag na to LDL or bad cholesterol from oxidizing, which is what makes it harmful to blood vessels, mga igsoon. So, yun na, kamangtas ang mangustin, mga kaigsoonan. O niya, ang mangustin nga sangkap sa astasan, maka-improve siya, mga igsoon, sa lipid profile. Kay matod pa sa mga pagtuon ang mangosteen extract

ang mangosteen makatabang siya nga ma-reduce ang body fat, which is linked to lower cholesterol levels, mga igsoon. Onya, it improves metabolism and fat breakdown, helping prevent cholesterol build up, mga kaigsoon. So ingon na ka kusgan, mga kaigsoonan, ang mangustin na usa sa mga sangkap sa astasan. So muna diha, mga kaigsoonan, nga ang astasan gitawag na tog pinaka kusgan, pinakabago pero pinakakusgan, mga kaigsoonan, nga herbal karon sa Pilipinas tungod ining sangkap nga gitawag na tog mangustin. No, ayaw na ninyo o pabutang ma-high cholesterol pa ka? Karoon palang daan, tumari na ninyo gastasan, mga kaigsoon. Tumari na ninyo gastasan. Ayaw po ka magtumari, high cholesterol na ka. Karoon palang daan, malikaya na to ng mga cholesterol diha, mga kaigsoonan. LDL na to. Pag-inom na tadaan o kinigitawag na to, gastasan. Barato lang ng astasan, mga kaigsoonan. Basta lagi mga herba, lagi mga egsoon, mahal kayo, pero kuan, malong neck og be. Barato. So, why kuya, huwag walay dapat kabalakan, mga kaigsoon, ang pagtumar sa astasan. Kaya, aprobado kani, mga kaigsoon, sa FDA, Food and Drug Administration. Kaya, nga itong mga egsoon, nga mga Muslim, makatumar sa niini, mga kaigsoonan, kay halal certified ni siya. Huwag ang aking kabalakan, mga kaigsoonan, ng astasan. Ang atong kabalakan, kanang ipalit. Pero mas labaw ang kabalakan na to, mga kaigsoonan, kung magkasakit na ta. Muna diha, nga, mintras karon nga, baskog-baskog pa ka, nakapangita pa kagmaayo, tumar na ang astasan, mga kaigsoonan. Aron malikaya na to, nang itawag o high cholesterol. Kaya, hindi na bang high cholesterol, mga kaigsoonan? Huyaw kayo ni mga kaigsoonan kay kining LDL diyaw, nga makabara diya sa to mga kaugatan, mga kaigsoonan. Pareho rin kung nag-host, no? Kung na'y makasagpong host, mga kaigsoonan, posible nga mabuto na ito ang host diya. Hingon na rin po ng mga cholesterol, katong kitawag na itong bad cholesterol, katong LDL. Munang, ginang paningkamutan, mga kaigsoonan, nga malikaya na ito na kay mintras bata pa itong mga kaigsoonan niya, magkasakit na ito ng high cholesterol, mga kaigsoonan, na mamors, rubad yung kayo ito ang asawag ba na? Lain o niya, mamintala. Ay, ay, ay. Parang basko-basko kita, mga kaigsoonan. Pinaagis pagtumar sa astasan, mga kaigsoonan, barato lang kayo. Ang astasan, mapalit na ito ni sa ito ang mga butika diha, mga kaigsoonan, nga nasa inyo ha, mga kalungsuran karon. Pwede sa din siyang mapalit sa mga radio station nasakop sa Amapola Broadcasting System, mga kaigsoonan. Basta gani, mayang panglawas na gani ang isgutan, mga kaigsoonan, ayaw yung tihik-tihik diha. Ayaw yung tihik-tihik diha, mga kaigsoonan, kaya magtihik-tihik ka. Ikaw na po yung masakripisyo, mga kaigsoonan. Oh, buhi man to utaan yung kalibutana, pero kasangkiig po tas mga balatian. Paiwala. Bate. O muna niya, mga kaigsoonan. Listen na kayo, pagpangita mga fruits and vegetables, mga kaigsoonan, karong panahon, ha? Ang imong buhaton karon, mga ito lamang kasbutika, pagpalit na lang dito, gastasan. Okay. Tapoy na, kaya labi na itong mga trabahoan rong, biometrics na. Sos, kapoy na, prepare utan o prutas, mga kaigsoonan. Wala na dyan ko'y panahon, mga kaigsoonan, no? Salamat ka sa inyong pagpaminaw, niya kinitong tulumanon. Ipaloyuhan kini sa astasan na herbal, mga kaigsoonan, manufactured sa Pats Herbal Company Incorporated. Pili na lang si Buyak Slabyok, mayon ka ninyo. Lawas taampingan, kay Mauro Gini, ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw o may adlaw.

0: Radio. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Ay. Kagopo.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
9: Patay si Erica Lanzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og serving airpod, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamati on inyo yung product niya ginatungog kapalit na ako kay na-feel jud niya na nasi epekto ana niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am. Unta, dagan pa mong mata bangan. Thank you,
10: bye-bye. Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
13: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko.
14: Tagayungon?
13: Sa dumanggit na pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
14: Okay.
13: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
14: Katilaw
13: sila. Kanang capsule o
12: mga pena ta! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
15: Pangalan o address?
16: Arlene Yuson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak, galukog naman gito. Ayun, ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vital. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Nakugyo kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kay mukaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vital.
14: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Lifecare Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
17: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
18: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. Og dili ko kaboyon sa kung trabaho ka daadlaw. Mao nang ganahan kay kuning amigos. Nung kay makapabas ko yun, nung sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag manginit ko pero sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes sa magpanahapon. Puyo, dyan yung amigos. Mao nang palit na mo mga kaisuunan og amigos. Kani si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
19: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
20: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
21: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, batil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus.
2: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pa yun. Ikan ka ron, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawaang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Jornel Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
4: Jornel Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa G3 Bayo o GTX 500.
6: GTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
6: G3 Bayo.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: GTX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
6: GTX 500.
7: Mabibilis sa mga butika.
9: Ako ay ni Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning Mighty C, ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga buti.
6: Mighty C.
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
6: GTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcast. broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, La Sais, 57.
14: Og syempre, ala sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
15: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusumbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, ana, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare. O sa Nanspada.
16: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og Cervicare, dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
17: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosiki Hoa. Nisulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banhog sa akong push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko, kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare, sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
14: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
18: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Brook Abakawan. Ang akong project na liuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
19: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
20: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kung nga bakyang sakuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pubog drive.
14: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
21: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
1: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
2: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga idlumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
14: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nas Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
22: Ay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
23: Noon sa kidera, Brad, nga nagbagulbol man ka.
22: Makalagot mga Brad, dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
23: Nahibalo ba ka, nga muna ni ang epekto sa climate change?
22: Ha? Unsa man na?
23: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa akong kabuturan o kalasangan.
22: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
23: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
22: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
23: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
24: Kining maong painundong yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
25: Uy, do! Karoon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
26: Iyay ka, so na karoon, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
25: Wala na doon kay dugay na ko niundang ang bisyo, ha?
26: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sina ka?
25: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumuna sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
26: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do, kaysa magadik-adik ta.
25: Undang ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
24: Kining maong bahinumdum, giabod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
26: Nausang ni si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
25: Nausang na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
26: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
25: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
24: Kining maong painumdum, giatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
26: Psst! Buyax! Unsa nang gibobo nimo sa sapadong?
25: Hey, ayaw sa apa de adong Manmax? Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanudaan taan ni Uma.
26: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong at dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
25: Mo ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kaabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
24: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
3: A message of concern from this station.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
10: Matag hagtok sa orasan, adunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
27: Handos balita,
10: handos balita.
27: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
10: O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: balita. Karandos balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
1: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Magkita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
0: Handos balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Project Lawa at Benhe sa Tayasan paspas ang pagkadagan samtang 250 ka benepisyaryo kugihan sa pagpatuman.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kumilik Tayasan magpasiog da og orientation sa mga kunsa filing sa COC alang sa BSKE 2026.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Libreng medical mission para sa 300 ka mga pasyente sa Upper Barangay sa Tayasan ipaduol karong September 13.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Blood donation drive sa Tayasan Government Court ipahigayon karong September 15.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Semento nga pathway sa gabi-gabi barangay Lumapaw Canlaon hapit na maabot ang katapusang hugna sa pagkahuman.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: PBL Legends James Yap og Paul Artadi mipakita og aksyon sa lungsod sa Manhuyod gabi.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Bahandi sa Negros Rental on tour og sa Garbarias Night malampuson nga gipahigayon sa Baiz City.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Sa 5 anyos nga bata patay human sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Ayungon.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Mag-uuma nga akusado sa kasong sexual assault gisikop sa Sambuanguita PNP.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 32 anyos nga lalaki nadakpan sa baybas sa Baiz City gituhang siya buog armas ni Puego na recover gikan sa suspek.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Number 2 most wanted sa Manhuyod gidakop sa pagpangawat og hayop na sikop sa PNP.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Top 10 regional most wanted person sa Bajan Cebu gisikop.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Prosecution target tapuson ang confidential funds case ni Bibi Sara samtang OP budget giubos og 64%.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Ombudsman nag-imbestiga sa ghost project sa Taguig samtang Bibi Sara nakapiansa sa grave threat case.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Friends, Hisa Hito sa Japan, nag-edad na og 20 anyos, taliwala sa balaod nga lalaki lamang ang mamahimong emperador. Samtang ihap sa nangamatay sa pagbaha sa Nepal, nilapas na sa 900.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Chinese National, naluwas gikan sa tunnel sa Nepal. Samtang Indonesia, nagpahigayon og water bombing kontra sa sunog sa kalasangan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Kilas, modipin sa titulo sa 2026 Asian Games dito sa Japan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: Baby Dolls manghugyaw sa bagong dance anthem nga Mimi.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita, handos balita,
1: nga gihandos kanato sa astasan.
0: Handos balita, handos balita, balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan wag tangtanan ang balatian.
0: Handos balita, handos balita, balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na itong tanan, gikan dari sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuo kalibutan.
0: Handos balita, handos balita, balita.
1: Adlaw karong Lunes, pitsa 7, nimaw nga bulan sa September, tuig 2026.
0: Handos balita, handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mao si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Bayroy Sorenyo.
0: Handos balita, handos balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyak sila Biog Karinal, o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado. Handos balita, handos balita.
1: O handos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
0: Handos balita, handos balita, balita.
1: Mga handos na dili pa sa kompletong detalye sa tuwang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninawon ang himtang sa tuwang lakat sa tuwang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
0: Handos balita, weather update.
5: Hello, ani atong latest weather update karong adlang Lunes, September 7, 2026. Padayon nga ga-apekto ang southwest monsoon o hangin habagat sa Luzon o Visayas, samtang padayon natong gi-monitor ang bagyo o tropical storm gawas sa Philippine Area of Responsibility na dunay international name na Kuban o si Kanhi Bagyong Pilandok. Ulahin ay nakita sa gilayong 1,155 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Dunay gikusgon sa hangin na 65 kilometers per hour o paghurus na up to 80 kilometers per hour. Nag-irog ni pasilangan sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Padayon ni ining gibira ang habagat nga maoy ga-apekto gihapon sa Luzon ug Visayas, apan kining bagyo mismo layo ug walay direktang epekto sa bisan asang bahin sa nato. Wala na usab nila umi nga mosulod pagbalik sa atong Philippine Area of Responsibility. Para sa atong localized weather forecast sa lalawigan sa Negros Oriental, lakip ang Dumaguete City, makasinati at panalagsang mapanganurun ngayon sa madag-umon ng kalangitan o doon gihapoy chance sa mga isolated na mga pag-ulan o pagpanudod kilat sa binasahapon o gabi e, bumikani sa southwest monsoon o hangin habagat. Alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan, kasarangan na pagkurus sa hangin, gikan sa habagatang kasadpan, may atong masinati, diin kasarangan usab ang mga pagbalod sa kadagatan. Ug walay nakaalsa nga gale warning sa bisan asang bahin sa nasod karong adlaw. Ang atong kabaybayonan mohunas unyang alas 3:39 sa hapon sa gimupon nga 0.2 meter ug mutaog pagbalik sa alas 7:26 sa buntag ug mga adlaw August 8, 2026. Adunay gitas-on nga 1.7 meters. Ang forecast temperature nato karong adlaw mukabat sa 26 hangtod 35 degrees Celsius og para unya sa gabi gikan sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Ang atong adlaw mosalop unya sa alas 5:55 sa hapon ug mosilang ugma sa alas 5:40 sa buntag. Mao to ang latest gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas, daghang salamat ug maayong adlaw pag-usab.
0: Handos Balita Weather Update.
1: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasaba, sa imong weather update.
0: Handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
0: Handos balita, balita. Balitang lokal. Handos balita, balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipagusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos nang itabaka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo, ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dilik kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gyud ka mo nga makatumar og ayaw hulata. Ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Busa sa pinong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo, kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga masi sa inyong mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mugama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, vents, divider, mumulding motor na makaroofing, more para sab sila sa mga salasits, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila ay baligyang kawayan ugo. Chairperson T, Booking Kito Furniture, naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gipa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson T. Booking Kito, Jopre, Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, ugang branch 2, naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jabin Koy og Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rojico Kayakap, og assistant nini nga si John Lyle.
0: Handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
0: Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa to ang mga balitang lokal.
0: Balitang lokal. Handos balita. Balita.
1: Bisan sa pipila pa lamang kaadlaw sukad sa pagsugod sa Project Lawat Binhi sa lungsod sa Tayasan Negros Oriental, layo na ang naabot sa pagpatuman ini tungod sa paspas o